0: le baga biram da abet kan nisongo ya kam la men kene inda kuna ato nyoron flaw ka la hala ya kan kiti soba cour supreme de la sementia ko garmo ashour ani mariam cheikh nka wasade ya saria saratisa utena la segi o mabile o nyangilen ko san fla ka sokela ale ni jamana nyema ya fara uma ku la boka sola o kwambeta la gineka adamadion ka hakela fasa tomba fidh nyema baka foli ula men su woro ukam minu yera fore karia marala furuba kabru dokono utkaro tamini fidh nyema ko diagbia tunoni minu besenka la gine mohotese kuni suni nu yeli bo nyohomna ambeta min kenya fe nan folo tigiba nigeria ka aliko dangote ale yaka tagi keke da dojo bara uda bo kenya bi awnura wa awdonsi Moritani jamana la fanga sina ugamu ashur ni Mariam Cheikh uluka wasade ya finintena lasegi uma uko iku uyala nyini chogomina fanga sina filani nutu nyangira sanfla kasukia lila ude senfe ubonora wasade finina jamana ngema ya fasari ya grass presidential yula boka sola nga uka wasade ya malasegi uma utaru makasikiti soba kursi preminye kro uma jodi uma jabila kunu fanga sina politiki ton ira ngema biramda abetko ni ye telembaliade
1: La condamnation qui exclut les deux.
2: Nyangi mimbi wasaden flao ben kabo wasablon kono. Oye politikiton ira Mauritanie sila tunu wale utamasenge. Min dabora asan sabaye niye General El Ghazouani fe. Ghazouani be ka jija sango ka dangarike tonya kele wale ola. Yasa ku waleya tonya kele ton de bika jati iko ngwara dabao. General Ghazouani nye ani fereminu bisena Mauritanie noye ruirugu namarao. Unanyo wanawye. Ode biko bali kasegi ko wale uketuguni. Ode kama kiriso akila falena. Rak politiki ton bali niko. Alemi ye gyon ya kele ton ka politiki ton ka politiki bole fraye. O ton den tan fla nyoron meneni nou yangele fo fuka juya. Sisa fanga ba fe ka wasa blondonda bali o politiki ton ma.
1: Le pouvoir veut. Fermez la porte du Parlement à ce moment.
0: Et sauf Zerbode, comme ça, nous laissons un ma, qui est comme ça, nous avons dit, il y a un calum qui est soya la tige bi, koka saïduba suma la bla, karo kelenkelen koka sola, kaye minera aga kuma kando ou de koson, jamata mombili taksi do kono, atun nomine lendo, nka ka foli ou tumbesi ka furuba basigi yogo yogo, gigina krite la tunya la ngini, aka san kelenke ka sola, nga kiti kene kambi, kiti kela ko, ko saïduba suma makuma fo, minbesi ka furuba basigi yogo yogo, fanta konde.
3: Kalum kiti tela bra saïduba suma bla rabane ma, makasili ken tre ken inkande, kona tatra la ka bembali ala don jamana kono. Kiti tela ka ira la kiti ligebido, Koma kasilikiani seduba suma kanko mendoni, kwa te sebla la kasula okodo. Uro, akala nyini nko kalabla. Seduba suma blara kasula kabini septembre karo telefolo lila, kakunke animambili burla dola barunyo ya di mambili kono. Womenka kuma ajute, kwa lomba suru asido na folanye, koma nkandi na kela gine oktober karo ni novembre karo telaro. Alefananka ira ula kuma akoro, kwa honka fanantirabra kuma anime, kwa lero kwa abulo la bena ala kwa aduwa na msokoro wa di Côte d'Ivoire. Suru asime nsi nintralda fe mambili ninkono, Wakatu hal seni surasil makediaro, lansana ya barajla, kalmina. Alakiti tamninu fe, jamato alakiti tela la dola kasilido, wotra kanya irakale kwa seduba suma sankilen kasoke, ala mwomen keni kwante ya buakardi, wakanya iraka kwa lnison dian ya blanina, kwa niyela lilile di mwosia manye, ta iraki bakedi aldo, kwikini sa unankanfo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Ambeto Konakri la Guinée fa bayne la tenelou adamade mka hakela fasa tomba FIDH dante li kredo sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamade mka hakke utacho goma Diego ya tunu ni unanyo honau akafola suworo minu ira furba kabrudo kono Konakri Konakri kerefe fore kare ya marala utkarola ni jugu ya wale no tumbe su ninuma oko wale tese ka bo Diego ya tunu ni una minu besinka la Guinée, Alexis Deswaf Koumakan Ofele.
4: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits
5: humains. Jamanaden hake la fasa bara uko, jamanaden uka hake u yere tise ka la fasa bile. Ola kaka uka la kanade, uka na degun. Wa, antise ka kuma nimbela jelenka, kasoro andama se tununi wale ufanan koka. Odela nya nyinkali tengu ministri nyemama nya nyinkali tengu kirisoba ka jigna kiritigela ma kafuye kuni jagwa tunulu bela jelenka kanga ke marabaho makobado de wa antise ka to makuna bao ya fatise ka ke kanto makun kono ka kenyeni nin la hala suguye o min de gumbe jamana de hakella fa sabaho kan anuka dembayau wa kafara uka na ya ye ko furba kaburu fanambe kaye aka gelen ko ko flabo nyona jagwa tununiu ani furba kaburu yeli odela segesegeli jelun kakan ka boloda ka bo kokan wala sa ka sekadon sununu ye jonde wa ka laje fana ni ka soro fembe uni mo jagwa tununene nununi nyokonje o be de kama lagine marabahu ani asharia barakela o kakan ka o joro indefa ba o makumi be ka keni jagwa tununiu ani furba kaburu kola son tise ka ke oma wa koti se ka nyefo
4: fana insupportable et injustifiable
0: kumakan la sera massa dio dukure fe hankil la gila su woroni nu yera furba kaburu do de kono kungo do kono fore kariya marala wala gine maraba utunya la se ko sege sege le u dabora ya saka su ni nu la kodo
6: RFI Konakri Bishikinin kononton tomin kononton
0: RFI nege kanye tan woron vla tamena ni sanga woro ye Konakri o wati kre ne be Gine Bisa o fana jamana in kono ko ministri so e dantele ke kunun ka jamana de un hankili sigi ba o nyunyu kando tumbe ka chari ka ira ko ni songo ya ira wale do be ka damine Gine Bisa o kele bulun kono alina ya soron ko lakanati la ma tumbe tagani kasegin chamana jamana nyema ya suni kele bulun nyema ya so ke jamana kono ko ministri sa ale hankili sigi kan fo ambe maimuna zerbo kanye foli lame
7: jamana den chama le tun joralen lo kunu bisaw kono ka sura suni polisu ye tanika sigi mbambalula jamana nyumwa suni kele bulu ministri soke sranya ko son kalanso jago ka yoro ni furuba kena chama datugura kuna fondila unyema jamana kono ko ministri soka kumala sila Agostino Tunekas Jata ye jamana don akili sigi ko lakana tigila mgo nuka tanika sigi nuti kokuraye ko tumika nyoron fale unleke huka daga ukono yuko Abdel Kaka Chukumena huka barasrafe kele bulu ka kumala sila nye gunungunu ka unsoso minutu mika chari, bololo furuba kumairo sanfe kunu, dakana la halayaka haka fola, jamna nbasi gilinlu wa ayika nkari gelenda, ngunungunu kanu chari bagawi. Niko besro la jamna nyemgo koro, Umaru Sisoko Embalo, kala siliko tenelu kabna keche boye, Gine Bisao jamna nyemgo kala flula, ominu buludalinlu desamnu kalotli woronata jamna nyemgo koro ni ayirafana kabina sigin Bisao kono, oktob kalotli nani. Naka politiki tonde umbiku sewa analikola, fangasina PHC nyemgo, domingo Simo Esperira fe kola banilo jamana nyamgo koroni lona teme fanga mrabgo che yasaka politike mugo to sembo jamana nyamgo kala fli na taula
0: maimuna zerbo 600 ambe gatemine do soro capitaine Ibrahim Traore ka fanga kam Burkina Faso obado bia sanani tigitigi kabina ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga d'Afrique ka ke Burkina Faso nyemae capitaine Ibetunye Damiba ka fanga jalaki ko maseka lakana balia kele sanani aka fanga taliko abeka ka barakele un lafasa lakana ko ani soro ko sirafe nga ka fanga sinado fe lakana ko sirafe chaman keta be Follow, Anka Burkina Gemana de in Lame, Alemimbe, Diagoya Kokan Sigilila.
8: Ibrahim Traore ka sanani mara nefe akera balaulu am Burkina be obolo ya Ibrahim Traore tumana mamana aya foko securite te nga niya ta bibinna am Burkina be am mulo soro securite jugara parce que bibinna mo biduru mo kame militaire obutuka sa mo shitka kuma parce que Ibrahim Traore ka fanga yi mo balika ka kuma ka foko insécurité te ka foko am mina amandaye donc sécurité té antise ka fo ayo lo soro bibinna kafaraka Ibrahim Traore bu mo wamne ko datu ko ta fo ka famille o yoromna ga avocat ta talo yoromna mo shi talo yoromna o tun se ka ke Burkina Ibrahim ka Traore ka fanga tarat mamana ali damna na ot malora kafaraka am kuma chamana lombe nga foeti tamana dugun kono me mo shi se ka fo donc nene olu be ale ko nu befle ntise ka foko an jarabira Ibrahim Traore ka sanana ayam takatako fe
0: kuma kauntara kumba kanute fe Nigeria jamana de nafolo tigiba Aliko Dangote ale tagi chakera do joli para udamine Kenya jamana konobi ako kera farafina jamana ngema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayrika de bena bayele maye bintu sise
9: kren la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba donsa jamana ni sorokola sabula ka bena baradi Kenya jamana de mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangote kani refinery sigilendo Kenya kodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka akoroji bayeleman chekeda ni kuran bayeleman chekeda megawatt ba kile nyokon de sigila nyokon fe o bara o hokumu kono farafina jamana nyema duru nyokon de yetalike chekeda ni sigili bara ula bi arabodonina Kenya iko Ethiopia marabaka jikulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchigi koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dindo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se la minima dama kasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni ni jugu de dama kasi kaunye wa aliko Dangote ko alema sira sosoli saben ni ndumba kaunye alikili
0: ni kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tila mau ye kelolu mina borno marala u minera jumalo mba uku ye fini t-shirt do don ukana asabele mbe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofangala akuna fonia dira Amnesty International de Febi adamade on ka hakela fasato en kafola fanga sina politiki ton ADC kanumba ou de yike sabani nouye wakou yala kilendo nkou yala ngini kafroba basigi yogo yogo ton yye oko ukon aunike lamenina nege kanye tan uromla tamerani sanga tan aniflaye mande
9: sarata kamara
0: Au beka RFI de la main Alissa Unike ola kofe doni au hankile na ukene ambena ufela ula me au yeminu ila kuma be au bolo kene kan Umaru Sisoko embaluka la selikan kabena kose gingine bisa au yamana kono uko wanga sanga tanke muka muso uka kene kan lalaisha dukure na kamoko ule lombe na masala muso uka gira ya uka fe usonko ugele ya li unyakoro nga janu uka kia sisa sisa la seliba La seliba ou fanambe talike mousa ou ka gile ya ou dekan ge son ko ou gile ya li ou ko son kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tun ye wati ye mounin ke la ou tun yamaru ya linte ka ge mine wati mina ya saka wati nindi ge ou ma nan koko repo biologik nga wati tamina wa alisa ge son ko magigi mamadi kabaka la seliba do.
10: Mousa do le ge son ko manin kalane. Na karo da mandolin kanka musulu aldama kasila jeku balya la kanka lofelu kono adunika maflem jamana kono de meye je damna wuli kasiya meye subo damna yobra ke alma kono rafli dibi nantene konde
11: entre game sana walula ko lo ferte wasin wa rom la ke melulu ke kuma bani kara kirente wa mwan lulu wa mwan wa tanisi wa tanke biu te gen na madifefe ngere ya to sitala koni musu bra konda filoro ko sebe bila na son ko mu me wa mwa Ninja kala kran sana wata ni zene wato mingoro.
10: Badu musulu kilinte aldama kasla gela gbali ya konena. Ali musume ni rekani ye jefri la loro. Albeye aldama kasla gela gbali ya konenela. Fantasise.
12: Kere flamente jeda gbali ma. Bani jeti yendo. Ninja koni nara. Frigo kasia. Ninja du nabe okono. Jeda di dia. Kono natura frigo damadoma. Seke jeda di yene. Ana jula ya mente ya agbali ma. Wati dola edasro aboni. Wati dola franidasro asronko gbali ma.
10: Anye nega kanyatani fla wati loroni. Kabini nega kanya woro. Bindu kuruma wara jie koro. Ni yana wati lidi. No brake alere masula di kosebe.
13: Ye holer mena. Mota agbele ya fola. Agbele manya sika ta mino bela. Kase ne boni murabi 6h wati. Ke fi murabi ndo wati le tenya. Lor me rela tenya ka fo agbele ira solo de fo Senegal. Senegal gele ya solo derne di gebede solo. A game sen ko toto la.
10: Samia basi. Kuna sil di wati da mandol ta ko di ana walni ana jiluma. Kusa aldise almila kilila. Ni ay folo ma ko repo biologique. Septembre karot le folo le kanin nanta dandi. Batu meni wala jel minalam. Fo buli wati da mandol ke katuna la. Fatumata Jani le kan kana la mini jemina ko nyemo folodi.
14: Ropo biologika bansam min fananye wodi batol brabo. Me kwam batol babo lo malte do nawlo une semaine ko tade fo 3 semaines 4 semaines aliedo. Me wo benata gouvernement min anda ministre de la pêche bolo la ben milkeni. Stock lié anthropole la konakri. Jelié nala. Me ka fo ko variété c'est loro lerninina. Semaine dandoni nin koro wole bara doya doni. Wole molla damakasidi.
10: Bintu kuruma mi ban Fatumata Jani la kuma ne do. Kone aya ira lana kumantro bereyi almasorona kadam ne jela bodiyama hanka se afridiyama
13: ke frigo lu bela sinesa me doni dula pite kilindi adon fana soro here kote asoro bele mane fru foka asoro ngule ya iba wajani ebo frigo dala ipe tro gi nya fenela tiketa bara jela bo frani got ni bara iba jela bodiya fana ni ma wata ni wa mu ala je karton gelinga kala bo etanyu ma bo frani ga dima je wo fana mbala bo ki lo jeti la ko fana tremelige a na ma kiti ga ifani na dina ni je wo fana tremeldia tro ya me jeti ni ka fan ka bo ma ko juya to to le ta tro ya la
10: ni je ku bele ra kankan sokono oye kala duden na mol fara matroya baledi adama masare jeta la kankane ko wadi duden ni na
15: dise je do tala frigo la risron a konjele ni tesa alona ka fatien ni ko me aba tanin ta abo men kala de ko wa distance men parcour la refonya agbo sila nyame ka donc glass ba blaida ya adi form kura la bo amamin na bo ata yoro ro ko
10: Fatumata Jani mai Allah kuna siludi ayema wulili blala jamana kuna dinye kusa aldi alisabe do ngela moma
16: anya fanka do na pisculture entrepreneuriale ma pisculture familiale ko te pisculture familiale c'est juste il a balo le wodi mais entrepreneuriale idi mim frere la jamana ko no ka frere jamana ko kan adi bon noro adi ke fendi fanya fanka do ngolela wolle le fanay kala eta fanka do wolle le kala devise la do na di jamana ko no
10: fu jamana ko no do be ise ko leke katono kuna janyi nimbuluka aliyemen ni sorona allah frifeni do alkana juuma kal nyalo jamana ko no deni do kusadi no ya bema bedum fana ita do muntasoro
0: mama di kabaka la seliba ka bo kankan la kine kemana kono si saw hankilina o kene kuma be o bulu kene kan bi aw kuma ra umaru sisoko embalo ka la seli de kanka bena ko segin gine bi saw jamana kono ka kambo jamana nyema ya kokukura sura si o kelen ko kale re ka fanga dafri aw felaw may muna sanugo yu faranyo honka
17: ana kuma bafo ko bafana le senadi nakaseka ke akuna kuduta wati anka loko jamfale tre civili ni civili bi se fanga mafrina yonte civili fla dola manda braba kado de men kala ile o ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafali fali yonte lelanti ataro ale yo soro rasi de di me bi wo soro rasi de di ale na jamana dilaw ma nyagami sila le ka umaru si sugo embalo ki seno kala kan ka uro se mamba ke aka tubabul brake ka fra fun brake nakaseka ke janjo me fa ye fari voliba
18: kuduta kala ire wulili ke ku aibra kuduta kenna a be kon ka loko anima ke shulal minya gila fe kon dalu blu be kon ko lo umaru shishu ambalo surashi krole ale ire le fana ka fanga di surashi do ma ba atrani shibili mente sikata ro kono flitaro utumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ulema tandi ma uba mi mi goro utebra la anno banka ambulo shiro telela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujasho anunga longo kafujasho tinde
19: nali nkoni kadinere paska kadine farafna jamana kunti koro fonfeni ka jamana mara iga kula bonga ka o jamana ndi konana niye fanga blai jije ka basra jamana kono be misali ta farafin jamana do bi ntasi sana machu ko ado suno a jamana kunti koro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula ireli mi usoro ka fanga wati ani wire filimu ke ani wire fere musoro o ubeni mbere ke le so nsisa ka di jamana kunti ke kurama wala sab saka jamana baraka nya chugumina wa foti bembo ula afanga koro kile o kile u komoro ulu fene bi bolo di nyoko maka ira ka vuku gele ya te u kanya mo koro ni nyoko nche
20: Eko ni mse kafo, bon, mekar mungon ga famu ye miya kono, ama baranila. O de kosan anko parafina jamana nyamon no kute jamana kula ube yire yinungo di la aywa shariate la batula kofanga chino ambalo ka minge beyayi ere ka kulitara vojero be ere bolula bo ablala ini minche o nani bi eka yi deshinai binakama ina nashinka kulitara ganzi ka ulelike kukulita kelila ka jamana jika bo jamana kono ambo itara siki kofi fana iku kibina kosiki kanakana ke cheboy aywa parafina kute wa Nana nao, na ulula mina, abet nao yi.
0: Sarata, Kamara. Mauritanie tun kitisoba sa course premier la cementia biko fanga sina ugamo ashurni Mariam Cheikh ka wasaden sarati tena lasegi umable unyangile ko sanfla kaso kelila alini jamana ngema yafara umaku labo kasola fanga sina ni joya keleba biramda abedia ka nisongo ya ira okola ko otko te koteleni sa awne kela menina nege ka fejuru be malan son ko le bro 66 beta musa ka kene ka ne ba fawe ka ka mbesini nyala sona
2: muso ka kene la laisha dukuri
21: ame ofu ka awole nyumandon RFI mandin kan la melila ni aw ka jemu ka mandin kene sigilenye muso ka kene bi ame na kuma muso ka na san sigidikan segi min kono sogote ka ye ka chaya bling kuma te jerema bibina muso be kule la fam bela jele ne fe sabula ko fe fusi te sega san tuguni sugu kono gele ay sabu borami ane fere juma ne be muso bulu akokama ame na kuma obere kan bi muso ka kene kono o kama awulila ka muso la ka segere ka utuna sana ka jako kera o baro halisani kera o ka kulu asosi Association des consommateurs Agne Oulufana Baro Obena Obela Jelene Sorobi Muso kwa nasansigi lahala kakenyene ni wati ngele yae amina kuma urekambi anga mawelele un anye ulula soroka bane kejuru sirafe Abdulai Kulibali ye jako kela ye horko jere Kulibali ambifo
22: Mbrafu la segima.
21: Ojaranye, ale kerefe, Senegal saninkela uka kulu unye mogo, Mumar Ndaw, alefanabe ambulu negajuru sirafe. Ndaw, iniche anga ule jabilila.
23: Yuzampli.
21: Baru damnena, anye donkili dumando soro, ni wati inla halaka, ame obisimila noe folo. Ale hakili dumanglani, iaka donkili labe nindi, Senegal jamana donfe, uga gele yaka, anga ulame.

0: fembe ka gelen Senegal sugu kono ko fembe songo yere nindo na sansiku kulu lankulundo wa ko wari yere te posu kono tuguni kafara obekan ko kongodi koni be du ko deuna sisa muso koni ko ko ulutena sigite ko hali no ya soro gele yan koni be sugu kono kulu wajibi yalendo ka seka toblike dem seunye ola fere jumene be ubolo ka seku ga nansa ni gele yan kono wala sa ko don an wulila ka tugu ko ka don sugu kono anye femi soro unofe odi fana yeni Bibi na Senegal kulekan kele ni bebeda geleya wa o geleya be yesugu de kono kosebe muso ko na sanse ki kono liani wa kam sugula Dakar kindo ani madam babena alebe jati bola akanga misan aka fola ko ini haklina do be bosu ga koni sera sugu kono ko be fali
1: lo marché c'est trop cher tous les prix
2: sont suka gele 600 o gele adan do fara ni no fembe songa kumando la ibe do sugu kono kibe fendo sa ngalaba na ibe fewere sa minute kelini sabula asongo ka gele ambe kamana gandron de kono kumando ni waribe ikun ire de bina songo dafa note dugono mo te duminike ante jigi jago kelo la blinire sabula ure de bimno ta gele do kono
0: famre fe doni rachel fana siglindo jago kela do koro sugu tama miseni fendo ko nyinina o ma toto alela muso ila jolendo amako be sugula nga rachel ko kale wajibi yara ka sugu dabla gele yakama
3: le marché pour le moment tout est très cher
4: surtout les gele ni fembe ye bisugu kono ni wati na yere ne sugu dundabla ka sabuke gele aye folo ke me chegin de tumbe kilo songoye 600 abe wa kile fo wa kile ni kemena kuma dola fo wa kile ni kemefla ajatemne ni den chamambe ibolo kilo kilenti au boyere Dema sa utorolindo kujugni watila neka so 600 ambe fenkeno de dun sugu nola
3: À la place de la viande, on mange les légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ningele ya kele ndebe, nga sanigela ubulo, fenkena uga nukonye, fanta be u sebentia.
5: Udama ngele nkosowe kwa, karontu ye 100 francs, 100 francs, aleni batansi ube 100 francs, 100 francs. Me, sugu ni njege nu, ulbe daka gele ya no. Nima waru bo, chisake usoro.
0: Muso uka na sanseki bilamate gundo ye chelaka ufana bulu. Nincha imbe u siria, ale fura misoro akula, weka dofra akana songoka.
6: Nena na nafeu ndesa, tinyena sugu kagile. Kou manuko muso ubolo feu, fenfu si tiseka sa. Netu menasongo mindi muso makakoro, sisa, oinyoko sabade bidiamu.
0: Ni wati ngele ya danite na sanseki doronkono, awa gulu kukuti. Aleku, kakute mena dankansa.
7: Fembe gele ya la Dakarbi, kuran, ji, nansongo, abere kagile. Karoti dengele nko keme, ya romano kore. Luaye okonko oyere konko kumate fola ble
0: ni sireya nunu bayira kunna sankele ndu gele ya baye muso bolobi sabula ateta jate do boliko dudu ni misi wasalikama ni kunye Senegal muso do haklinaye ugafera ukan

0: tugura aw bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ Conakry ani Nouakchott.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛna Moritani fanga sina ni jɔnya kɛlɛbaga Biramda Abek ka nisɔngoya kan lamɛn kɛnɛ in dakun na a tɔ ɲɔgɔn filaw ka lahalaya kan kitisoba Cour Supreme de ala sɛmɛntiya ko Garmo Ashur ani Mariam Cheikh u ka wasadenya sariya sarati sa o tɛna lasegin o ma bilen u ɲagirilen kɔ san fila kaso kɛ la hali ni jamana ɲɛma yafara u ma k'u labɔ kaso la o kɔn bɛ ta laginɛ kan adamadenw ka hakɛlafasa tɔnba FIDH ɲɛmaba ka fɔliw lamɛn su wɔɔrɔw kan minw yera fore kariya mara la foroba kaburu dɔ kɔnɔ utkaro tamini FIDH ɲɛma ko diyagbuya tununi minw bɛ sen kan laginɛ mɔgɔ tɛ se k'u ni su ninu yeli bɔ ɲɔgɔn na an bɛ tami kɛnɛya fɛ nanfolotigiba nigeriya ka aliko dangote ale y'a ka taji cɛkɛda do jɔ baaraw da bɔ kɛnɛya bi aw nura wa aw dɔn se Moritani jamana la fanga sina u Gamo Ashur ni Mariam Cheikh olu ka wasadenya fini tɛna lasegin u ma o kɔ i ko u y'a laɲini cogo min na fanga sina fila ninnu tun ɲangira san fila kaso kɛli la o de sen fɛ u bɔnɔra wasaden fini in na jamana ɲɛma yafa sariya grace presidentielle y'u labɔ kaso la nka u ka wasadenya ma lasegin u ma u taara u ma kasi kitisoba cour supreme min ɲɛkɔrɔ u ma jodi u ma jaabila kunu fanga sina politiki tɔn ira ɲɛma biramda abed ko nin ye telenbaliya de ye
2: la condamnation qui exclut les deux

0: Nura aw bɛ ka RFI de la mɛn nɛgɛ ka ɲɛ 17 bɛ Conakry ani Nouakchott.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛna Mauritanie fanga sinani jɔnya kɛlɛbaga Biram Da Abed ka nisɔngoya kan lamɛn kɛnɛ in dakun na a tɔ ɲɔgɔn filaw ka lahalaya kan kiitisoba Cour Supreme de ya la sɛmɛntiya ko Garmo Ashour ani Mariam Cheikh u ka wasadenya sariya sarati sa o tɛna lasegin o ma bilen u ɲagirilen kɔ san fila kaso kɛ la hali ni jamana ɲɛma yafara u ma k'u labɔ kaso la o kɔn bɛ ta la Ginɛ kan adamadenw ka hakɛlafasa tɔnba FIDH ɲɛmaba ka fɔliw lamɛn su wɔɔrɔw kan minw yera fore kariya mara la foroba kaburu dɔ kɔnɔ utkaro tamini FIDH ɲɛma ko diyagbuya tununi minw bɛ sen kan Laginɛ mɔgɔ tɛ se k'u ni su ninu yeli bɔ ɲɔgɔn na an bɛ tami kɛnɛya fɛ nanfolotigi ba nigeria ka aliko dangote ale y'a ka taji cɛkɛda dɔw jɔ baaraw dabɔ kɛnɛya bi aw nura wa aw dɔn se Mauritani jamana la fanga sina u Gamo Ashour ni Mariam Cheikh olu ka wasadenya fini tɛna lasegi u ma o kɔ i ko u y'a laɲini cogo min na fanga sina fila ninnu tun ɲangira san fila kaso kɛli la o de sen fɛ u bɔnɔra wasaden fini in na jamana ɲɛma yafa sariya grace presidentielle y'u labɔ kaso la nka u ka wasadenya ma lasegin u ma u taru ma ka se kiitisoba Cour Supreme min ɲɛkɔrɔ u ma jodi u ma jaabila kunu fanga sina politiki tɔn ira ɲɛma Biram Da Abed ko nin ye telenbaliya de ye.
2: La condamnation qui exclut les deux.
3: Nyangi mimbi wasaden flao ben kabo wasablon kono. Oye politikiton ira Mauritani sila tunu wale u tamasyenye. Min dabora asan sabaye niye General El Ghazouani fe. Ghazouani be ka jija sango ka dangarike tonya kele wale ula. Yasa ku waleya tonya kele ton de bika jati yiko ngwara dabao. General Ghazouani nye ani fereminu bisena Mauritani noye ruyurugu namarao. Unanyo wana uye. Ode biko bali kasegi ko wale uke tuguni. Ode kama kiriso akila falena. Rak politikiton bali niko. Alemi ye jon ya kele tonka politikiton ka politiki bole faraye. O tonde tane fla nyoro mneni nu yangele ko fuka juya. Sisa fanga ba fe ka wasa blondo nda bali o politikiton ma.
2: Le pouvoir veut fermer la porte du parlement à ce mouvement.
0: Issouf Zerbo de ye kumaka ninu la se ama kitiko kuma ulambe tala Ginɛ yen kalum kitiso ya latige bi ko ka Saidouba Soumala bla karo kelen kelen ko kasola kei minera aka kumaka ndo de kosan jamata mombili taksi do kono atu nomine lendo nka ka fole utumbese ka furuba basigi yogo yogo jigina kritela tunya la ngini aka san kelen ke kasola nga kitikene kambi kitikela ko ko Saidouba Soumama kuma fo mimbese ka furuba basigi sigi yongo yongo fanta konde
4: kalum kititela brase duba suma blara bane ma makasili ken trekenin kande kona tatra la ka bembaliala don jamana kono kititela ka ira la kitil gebido ko makasili ken se duba suma kan ko men donin kwata se blala ka sulawo kodo woro akala nyinin ko kala bla seruba suma blara ka sula ka bini september karo telefolo lela ka kunke anima mbili borla do la baro nyoya di mambili kono o menka kuma jute kwa lomba sura sido na folanye ko mankandi na kela Ginɛ october karo ni november karo telaro ale franka ira wala kuma koro ko ho ka franka ira kuma ni me ko le ro kwa bulu la benna ala kwa duwa na musokoro di Cote d'Ivoire sura si men si ni tral da fe mambili ni kono wakato hal seni sura sil makediaro lansana ya barrage la kalmina ala kiti tamninu fe jamato ala kiti tela la dala kasilido wotra ka nya ira kale ko sedu basu ma sankelen ka soke ala momen keni konte ya bwakardi woka nya ira ka kwal ni son dian nya blanina ko ni yela lili le di mo siamanye ka ira kwiba ke dialdo kwiki ni sawo nan kanfo fanta konde konakri RFI
0: ambeto konakri la Ginɛ faba ni la tenelon adamadun ka hakila fasatomba FIDH danteli kene do sigi kuna folidila onye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamadun ka hakke utachogoma Diego ya tununi unanyo honau akafola suworo minu yira furba kaburu do kono konakri konakri kerefe fore kare amarala utkarola ni juguya wale no tumbe suni numa ko wale tese ka bo Diego ya tununi una minu besinka la Ginɛ Alexi Deswaf kuma kan fele
5: sans défenseur des droits humains il n'y a plus de défense des droits humains
6: jamanaden hakel la fasa bahoko jamanaden ka hakew yirati se ka la fasa bine ola ka kan ka la kanade u kanade gun wa antise ka kuma ni bela jelenka kasoro andama se tununi wale ufanan ko kan odela nya nyin kalite ngu ministri nyama ma nya nyin kalite ngu kirisoba ka jigna kiritigela ma kafuye kuni jagwa tunulu bela jelenka kanga ke marabaho makobado de wa antise ka to makuna bawo ya fatise ka ke kanto makunkono ka kenyeni nin la hala suguye o min de gumbe jamana de hakella fasabaho ka anuka demba yawo wa ka farao ka na ya ye ko furuba kaburu fanambe kaye akagelen ko ko flabo nyohona jagwa tununi u ani furuba kaburu yeli odela segesegeli jelun kakan ka boloda ka bo kokan wala sa ka seka don sunu nun ye jonde wa ka laje fana ni ka soro fembe uni mo jagwa tunune nunu ni nyokonje o bede kama lagine marabaho ani ashariya barakela u o kakan ka o joro indefa ba o makumi mbeka ke ni jagwa tununi u ani furuba kaburu kola son tise ka ke oma wa ko tise ka nyefo fana
5: insupportable et injustifiable
0: kuma kan la sera massa dio du kurefe hankil la gila su woroni nu yera furba kaburu do de kono kungo do kono fore kariya marala wala gine marabaw tunya la se ko sege sege le u dabora ya saka suni nu la kodo
7: RFI Konakri Bishikini kononton tomin kononton
0: RFI nege kanye tan woron vla tamena nisanga woro ye Konakri o wati kere nebe Gine Bisa ofana jamana yin kono ko ministri so edanteli ke kunun ka jamana de un hankili sigi ba o nyonyo kando tumbe ka chari ka ira ko ni songo ya ira wale do be ka damine Gine Bisa o kele bulun kono alina ya soron ko lakanati la mou tumbe tagani kasegin kiamana jamana nyema ya so ni kele bulun nyema ya so ke jamana kono ko ministri sa ale hankili sigi kanfo ambe maimuna zerbu kanye foli lame
8: jamana den chama le tun jora den lo kunu bisa o kono ka sura su ni polisu ye tanika segi mbambalula jamana nyumwa so ni kele bulu ministri so ke sranya ko son kalanso ya ka yoro ni furuba kena chama datugura kuna fondi la unyema jamana kono ko ministri so ka kuma la sila Agostino Tunekas Jata ye jamana don akli sigi ko la kana tigila mugo nu ka tanika segi nuti ko kuraye ko to mi ka nyoron fale un le ke huka daga o kono iko Abdel ka kachumna huka barasra fe kele bulu ka kuma la sila ni gunugunu ka un soso minutu mika chari, bololo furuba kumairo sanfe kunu, dakana la halayaka akafola, jamana nbasi gilinlu wa ayika ankari gelenda, ngunungunu kanu chari baga uyi. Niko besro la jamana nyumro koro, Umaru Sisoko Embalo, kala siliko atenelu kabna keche boye, Gine Bisao jamana nyumro kala flu la, ominu bulu dalinlu desa mnukalotle waronata. Jamana nyumro koro nye ayirafana, kabina sigin Bisao kono, okto kalotle nani. Naka politiki tonde umbiku sewa analiko la, fanga sina PHC nyumro, domingo Simo Espiri Rafe, Ola Benilo, Jamana Nyamro Kroni, Lona Teme Fangamra Roche, Yasaka Plotiki Mugoto Simbo, Jamana Nyamro Kalafli Nataula.
0: Maimuna Zerbo, Sisa, Ambe Gatemine Dosoro, Kapitaine Ibrahim Traore Kafanga Kambur, Kina Faso, Obado, Biasa Nani Tigi Tigi, Kabina et Lieutenant Colonel Paul Henri Sanda Ogo Damiba Kafanga d'Afrin, Kake Burkina Faso Nyemae, Kapitaine Ibetunye, Damiba Kafanga, Jelaki, Komaseka, Lakanabalia Kele, Sanani, Agafanga Taliko, Abeka, Kabara Kele, Lafasa, Lakanako, Anisoro Kosirafe, Nakafanga Sinado Fe, Lakanako Sirafe, Chaman Ketabe, Infolo, anka Burkina Gemana de Lame, Alemimbe, Diagoya Kokan Sigilila.
9: Ibrahim Traore ka sanani mara nefe akera balaule am Burkina be obolo yae Ibrahim Traore tumuna na mamana aya foko sécurité té nga niya ta bibinna am Burkina be ayi mulo soro sécurité jugara parce que bibinna mo biduru mo kame militaire obutu ka sa mo shitka kuma parce que Ibrahim Traore ka fanga yi mo balika ka kuma ka foko insécurité té ka foko am bibina am amandaye donc sécurité té antise ka fo ayi olo soro bibinna ka faraka Ibrahim Traore bu mo wamne ko datu ko ta foko famille o yoromna gavo ta talo wiromna moshi talo wiromna otun tsega ke Burkina Ibrahim ket Traore ka fanga tarat mamana ali damna na ot malora kafaraka amuk machamana lombe nga foeti tamana dugun kono me moshi tsega fo donc nene olu be ale konu befle ntiseka foko an jarabira Ibrahim Traore ka sangana ayam takatako fe
0: kuma kauntara kumba kanute fe Nigeria jamana de nafolo tigiba aliko Dangote ale tagi chakera do joli para udamine Kenya jamana konobi ako kera farafina jamana nyama do nyokoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayrika de bena bayele maye bintu sise
10: kankranya la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba dunsa jamana nyi sorokola asabula ka bena baradi Kenya jamana de moko ba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni adafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangote kani refinery sigilendo Kenya kokodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka akoroji bayele manchekeda ni kuran bayele manchekeda megawatt ba kile nyokonde sigila nyokonfe o bara o hokumu kono farafina jamana nyema duru nyokonde yetalike chekeda nyi sigili bara ula bi arabodo nyina Kenya iko Ethiopia marabaka jekulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchiki koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dendo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se la minima dama kasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni nye jugu de dama kasi kaunye wa aliko Dangote ko alema siran asosoli saben nyin dumba kaunye halikili
0: ini kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tila mau ye ke loru mina borno marala u minera jumalo mba uku ye fini t-shirt do dun ukana asabelembe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofanga la akuna fonia dira Amnesty International de Febi adama de unka hake la fasato enka fola fanga sina politiki ton ADC kanumba ude ye ke sabani nuye waku jala kilendo unku yala ngini kafroba basigi yogo yogo ton ye uko ukon aunike lamenina nege kanye tanuromla tamerani sanga tani flaye mande
1: sarata kamara
0: Aubeka, RFI de la main Alissa Oniki ou la coiffe donnée ou Hanklina ou Kene, un ben en fait la ou la main, Aoui Minuira Kuma be Aubolo Keneka, Oumaru Sisoko, Mbaloka la Selika, Kabena, Kosegin, Guinée Bissau, Yamana Kono, Okoanga Sangatan, Yamoka, Moussouka Keneka, La Laisha Dukurena Kamoro, Lelombena Masala, Moussouka Gereauka, Fem Sonko, Gerea Lunia Koro, Nayano Kake 6600 la Seliba. La seliba ou fanambe talike mousou ka geleya ou dekan ge sonko ou geleya li ou kouson kankan marala la gine jwe karo ni out karo ke tunye wati ye mounin ke la ou tunye maru yalin te ka ge mine wati mina yasaka wati nindi ge ouman nan koko repo biologik nga wati tamina wa alisa ge sonko magigi mamadi kabaka la seliba do.
11: Mousou doule ge sonko manin kalane. Na karo damandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lofelu kono. Adunika maflemi, damana kono deme ye jeda mna, uli kasi ya menye subo damna. Nubrake alma kono rafili dibi, nantene nkonde.
12: Antre geme sana walula, uwele ferte wa sing, wa uron la keme lulu. Kia kumabani karakirente wa mwan lulu, wa mwan, wa tani sing, wa tange biyote gengena matifefe. Bile ya ato si tala, kondi musulu ibra konda filoro, kusaba, bila nasonko mumia wa mwan. Njaka la kransana wata ni zene wato mingoro.
11: Mbadu musulu kilente aldama kasila jela kbali ya konena. Ali musume ni rekani ye Jeffrey la loro. Albeye aldama kasila jela kbali ya konenela. Fantasise.
13: Tere flamente jela kbali ma. Bani jela tiye ndo. Ninjia koni nara. Frigo kasia. Ninjia du nabe okono. Jela dadi dia. Kono natura frigo dama doma. Seke jela dadi jene. Ana jula ya mente ya akbali ma. Kwa ati dola fira asro aboni. Kwa ati dola fira asro asro nko kbali ma.
11: Anye nega kanya tani fila wati loroni. Kabini nega kanya woro. Bindu kuruma wara jia koro. Ni yana wati ledi. Nubrake alere masula di kosebe.
14: Jia kuhuler mena. Mota akbali ya pola. Akbali ma nyesli kata minu ubele. Kose neboni mrabi sizer wati. Kipi mrabi ndu wati lete nya. Lwere me yere leti ya kapuwa. Jia bele ila soro tepe po Senegal. Senegal jia li ansara lere nedi jia bele soro. A jia misen koto tola.
11: Samia basi. Kuna sil di wati damandol tako di ana wali ni ana jiluma. Kusa aldise alnila kilila. Ni ayifolo wa makure po biologik. Septembre karo tili folo leke ni nyinanta adandi. Batu meni wala jel minalam. Fumuli ye wati damandol ike katuna la. Fatumata Jani le kankana la mini jemina ko nyamo folodi.
15: Propos biologique bansa min fana yewodi batol brabo. Mais comme batol babo lo maltedo na wolo une semaine ko tade fo 3 semaines 4 semaines aliedo. Mais wo benata gouvernement min anda ministre de la pêche bolo la ben milkeni. Stock lié anthropol la konakri. Jeli enala. Mais ka fo ko variété c'est loro l'air ninina. Semaine dandoni ni koro wole bara doya doni. Wole molla damakasidi.
11: Bintu kurma mi ban Fatumata Jani la kuma ne. Kone haya iralana kumantro brei almasorona kadam nejela bodiyama hanka se afridiyama
14: ke frigo lu bela sinesa me duni dula pite kilindi adon fana soro here kote asoro bere mane fu foka asoro ngole ya iba wajani ebo frigo dala ipe toro gi nya fenela tiketa bara gela bo frani kote ni bara iba wajela bodiya fana ni ma wata ni wa mu ala je karton gele ga kala bo eta ni ma bo frani ga dima ge o fana bala bo ki lo jeti la ko fana tremelike a na ma ki ke ipa ni na dina ni ge o fana tremel dia toro ya me jeti ni ka fan ka bo ma ko juya toto le ta toro ya la
11: ni je ko bele ra kankan sokono oye kala duden namul faramatro ya baledi adama mansari jeta la kankane ko wadi duden nuna
16: dise gya do tala frigo la risron a konjele ni tesa alona ka fatien ni ko me aba tanin ta abo men kala de kawa distance men parkour la de fonya agbo sila nyame ka donc glass bab la ida ya adi form kura la bo amam min na bo ata yororo kwa
11: Fatumata Jani mai Allah kuna siludi ayema wulili blala jamana kuna din nyai kusa aldi alisabe do ngela moma
17: anya fanka do na pisculture entrepreneuriale ma pisculture familiale côté pisculture familiale c'est juste il a balo le wodi mais entrepreneuriale idi mim fré la jamana kono ka fré jamana ko kan adi bon noro adi ke fendi fanya fanka do wolela wolel fanay kala eta fanka do wolel kala devise la do na di jamana kono
11: fu jamana kono do be ise ko leke katono kuna janyi nimbuluka aliyemen ni sorona alla fré fenido alkana juuma kal nyalo jamana kono denido kusa di no ya bema bedum fana ita do mutasoro
0: mamadi kabaka la seliba ka bo kankan la gine kamana kono si saw hankli na okene kuma be obulu kene kan bi au kuma na umaru sisoko embalo ka la seli de kankan be na kose gine bi saw jamana kono ka kambo jamana nyema ya koko kura sura si ukele nko kale re ka fanga dafri au fela u maimuna sanugo yu faranyo honka
18: ana kuma bafo ko bafana le senadi nakaseka ke akuna kuduta wati anka loko jamfale tre civili ni civili bi se fanga mafrina nyonte civili fla dola manda baraba kado de men kala ile wo ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafali fali nyonte la nanti ataro ale soro aside di me bi wo soro aside di ale na jamana dilo ma nyagami sila leka umaru si sugo embalo ki seno kala kan ka wo rasa mamba ke aka tubabul brake ka fra tun brake nakaseka ke janjo me fa chefari voliba
19: kuduta kala ire wulili ke ku aibra kuduta kenna a be kon ka loko anima ke shulalu mindia gila fe kon talu blu be kon ku lo umaro shishu ambalo surashi kro le ale ire le fana ka fanga di surashi do ma ba atrani shibili mente shikata ro kono flitaro otumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ulema tanti ma uba mi migoro otebra la anno banka ambulo shiro telela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujaso andu ngalongo kafujaso tnde
20: nali nkoni kadinere parce que kadine farafna jamana kunti ko fon feni ka jamana mara iga kula bonga ka o jamana ndu konana niye fanga blai jije ka basira jamana kono be misali ta farafin jamana do bi ntasi sana machugo ya do suno a jamana kunti ko ro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula ireli mi usoro ka fanga wati ani uire filimu ke ani uire feremu soro o ubeni mbede ke leson sisa kadi jamana kuntiki kurama wala sahab sika jamana baraka nyachugumina wa fweti bembo ula afanga koro kile o kile ukomuro ulufene vi bulu di nyoko makaira kafuku gele ya te ukanyamuko koro ni nyoko nche
21: ni kwa ni mse kafo bon ni karungon gafamu ye miya kono ama baranila ude kosan anko pravina jamana nyamo no ute jamana kula ube yire yin ngodila aywa sharia tela batula pofanga sino ambalo ka minge beyai ere ka kulitara vojiro be yire bulula bo abilala ini minche unani bi eka yi deshinai binaka ma ina nashinka kulitara organize ka ulelike kukulita kelila ka jamana jika boi jamana kono ambo itara siki kofi fana iku kibina kosiki kanakana ke cheboi aywa pravina kutewa Nananao, na ulula mina, ametinao yi.
1: Sarata Kamara
0: Mauritani tun kitisoba sa course premier la cementia biko fanga sina ugamo ashurni Mariam Cheikh ka wasaden salati tena lasegi uma ble unyangilen ko sanfla kaso kelila alini kemana nyema ya fara uma kulabo kasola fanga sina ni joya keleba biramda abedia ka nisongo ya ira okola ko otko tek ko telenisa awne kala menina nege ka fejulu be malan son ko le bolo 606 beta muso ka kene kane ba fawe ka kan besin ni la sona
2: muso ka kene
3: la laisha dukuri
22: ame ofo ka awole nyumandong era fi mandin kan la melila ni awka jemu ka mandin kene sigilinye muso ka kene bi ame na kuma muso ka na san sigidi kan segi min kono sogote ka ye ka chaya blin kuma te jegema bibina muso be kule la fam bela jele ni fe sabula ko fe fusi te sega san tuguni sugu kono gele ya sabu borami ane fere juma ni be muso bulu ako kama ame na kuma obere kan bi muso ka kene kono o kama awulila ka muso la ka segere ka utuna sana ka jako kera obaru halisani kela ka kulu aso Association des consommateurs Agne Oulufana Baro Obena Obela Jelene Sorobi Muso kwa nasansiki lahala kakenele ni wati ngele yae amena kuma urekambi. Anga mawelele un anye ulula soroka bane kejuru sirafe. Abdulai Kulibali ye jako kela ye horko jere. Kulibali ambifo.
23: Mbrafu la segimo.
22: Ojaranye. Ale kerefe, Senegal sanikela uka kulu nyemogo. Mumar ndau alefanabe ambulu nekejuru sirafe. Ndau iniche anga ule jabilila. Baru damnena anye donkili dumando soro ni wati in lahala kan ame au bisimila noye folo. Aleye hakili dumanglani iaka donkili labe nindiye Senegal jamana donfe uga gele ya kan anga ulame.

0: Aunura Haubeka, RFI de la Menege Kanye, Tan Wamblabe, Conakry, and in Nouakchott.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena Mauritani fanga sinani joya kele baga biramda abetka nisongo ya kamla menkena inda kuna atonyo ron flauka la halaya kan kiti soba cour supreme de la sementia ko garmo ashour ani mariam cheikh nka wasade ya saria saratisa utena lasegi o mabile o nyangilen ko sanfla ka sokela aleni jamana nyema ya fara uma kula boka sola o kwambeta la gineka adamadion ka hakela fasa tomba fidh nyema baka folu la mensu woro Menu yera fore kariya marala furuba kaburu dokono utkaro tamini FIDH nyema ko diagbuya tunoni menu besenka lagine mohotese kuni suni nu yeli bo nyohomna ambe tamin Kenya fe nanfolo tigiba Nigeria ka aliko dangote ale yaka tagi kekeda dojo bara uda bo Kenya bi aunurawa audonsi Moritani jamana la fanga sina ugamu ashur ni Mariam Cheikh uluka wasadea finintena lasegi uma uko iku uyala nyini chogomina fanga sina filani nutu nyangira sanfla kasukiali la udesinfe ubonora wasaden finina jamana ngema ya fasari ya grass presidential yula boka sola nga uka wasadea ma lasegi uma utaru makasikiti soba kursi preminye kro uma jodi uma jabila kunu fanga sina politiki ton ira ngema biramda abetko ni ye telembaliade
2: La condamnation qui exclut les deux.
3: Nyangi mimbi wasaden flao ben kabo wasablon konon. Oye politikiton ira Mauritani sila tunu wale u tamasyenye. Min dabora asan sabaye niye General El Ghazouani fe. Ghazouani be ka jija sango ka dangarike chonya kele wale ula. Yasa ku wale ya chonya kele ton debika jati iko unwara dabao. General Ghazouani nye ani fere mino bisena Mauritani noye ruyurugu namarao. Ode biko bali kasegi ko wale uketuguni. Ode kama kiriso akila falena. Rak politikiton baliniko. Alemiye jonya kele tonka politikiton ka politiki bole fraye. O tonde tanen flanyo mneni nu yangele ko fuka juya. Sisa fanga ba fe ka wasa blondo nda bali o politikiton ma.
2: Le pouvoir veut. Fermez la porte du Parlement à ce mouvement.
0: Et sauf Zerbo de Yokumaka, Nino Lasse Ama, Kitikokuma ou Lambeta Lagine, Yen Kalum Kitisoya Latige B, Koka Seiduba Sumala Bla, Karokilen Kalen Koka Sola, Kaye Minera Akakumakando de Koson, Yamata Mombi Taxi Rokono, Atun Nominalendo, Kaka Foli Utumbesi Kafuruba, Basigi Yogo Yogo, Gigina Kritela Tunya Langini, Akasan Kelen Kakasola, Nga Kitikene Kambi, Kitikela ko ko seydu ba suma makuma fo minbese ka foroba basigi yongo yogo fanta konde
4: kalum kititela bra seydu ba suma blara banema makasli ken treken kandi kona katra la ka bembaliala don jamana kono kititela ka ira la kitil gebido ko makasli ken seydu ba suma kan ko men donin kwata se blala ka sula okodo oro akala nyinin ko kalabla seydu ba suma blara ka sula kabini september karo telefololela ka kunke animambili borla do la baronyo ya di mambili kono o men ka kuma jute kwa lomba sura sido na folanye ko mankandi na kela gine october karo ni november karo telaro ale franka ira wala kuma koro ko ho ka franti rabra kuma ni me ko le ro kwa bulu la benna ala kwa do ana musokoro di cote d'ivoire sura si men si nitral da fe mambili ni kono waka to hal seni sura sil makediaro lansana ya barrage la kalmina ala kiti tamninu fe gamato ala kiti tela ala dola kasilido wotra ka nya ira kale ko sedu basu ma sankilen kasoke ala momen keni konte ya bwakardi waka nya ira ka kwal ni son dian nya blanina ko ni yela lilile di mo siamanye ka ira kwiba ke dialdo kwiki ni sa wona kanfo fanta konde konakri RFI
0: ambeto konakri la ginefa bayne la tenelu adamare un ka hakila fasa tomba FIDH danteli kredo sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamare un ka hakke utachogoma Diego ya tununi unanyo honau akafola suworo minu ira furba kaburdo kono konakri konakri krefe fore kare marala utkarola ni jugu ya wale no tumbe suni numa ko wale tese ka bo Diego ya tununi una minu besinka la Guinée, Alexi Deswaf Kumakanfele.
5: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits
6: humains. Jamanaden hakel la fasa barauko, jamanaden ka hakew yiratise ka la fasa bilen. Ola kakan ka la kanade u kanade gun. Wa antise ka kuma nimbela jelenka kasoro andama se tununi wale ufanan kokan. Odela nyanyi ni kalite ngu ministri nye mama, nyanyi ni kalite ngu kilisoba kajigina kilitige lama, kafuye koni njagwa tunulu bela jelen kakanga ke marabaka umakobadode. Wa antise kato makuna, bao yafatise kake kanto makunkono, kakenye nini lahale ya sugu ye, ominde gumbe jamana den hake lafasa baka uka, anuka demba yao. Wakafara uka, na yaye kofuruba kaburu fanambeka ye, akagelen kuko flabo nyohona, jagwa tunulu u, anifuruba kaburu yeli. Odela segesegeli jeli kakan ka boloda ka bo kokan walasa ka se kadon sununu ye jonde wa ka laje fana ni ka soro fembe uni mo jagwa tununu nunu ni nyokonje o bede kama lagine marabahu ani ashariya barakelao o kakan ka o joro indefa bawo makumi mbe ka ken jagwa tununu ani foroba kaburu kola son tise ka ke oma wa koti se ka nyefo fana
5: insupportable et injustifiable.
0: Kumaka on la seram sa dio du kurefe hankil la gila su woroni nu yera furba kaburu do de kono kungo do kono fore kariya marala wala gine maraba utunya la se ko sege sege le u dabora ya saka su ni nu la kodo
7: RFI Konakri Dishekini kononton tomin kononton
0: RFI nege kanye tan woron vla tamena ni sanga woro ye Konakri o wati kede ne be gine bisa o fana jamana in kono ko ministri so e dantele ke kunun ka jamana de un hankili sigi ba o nyonyu kando tumbe ka chari ka ira ko ni songo ya ira wale do be ka damine gine bisa o kele bulun kono alina ya soron ko lakanati la mo tumbe tagani kasegin jamana jamana nyema ya suni kele bulun nyema ya so ke jamana kono ko ministri sa ale hankili sigi kanfo ambe maimuna zerbu kanye foli lame
8: jamana den chama le tun jora den lo kunu bisa o kono ka sura su ni polisu ye tanika sigi mbambalula jamana nyumwa su ni kele bulu ministri soke sranya koson kalanso jago ka yoro ni furuba kena chama datugura kuna fondila unyema jamana kono ko ministri soka kumala sila Agostino Tunekas Jata ye jamana don akili sigi kola kana tigila mgo nuka tanika sigi nuti kukuraye koto mika nyongon fale unleke huka daga o kono yuko abdelika kachukumina huka barasrafe kele bulu ka kumala sila niye gunungunu ka unsoso minutu mika chari, bololo furuba kumairo sanfe kunu, dakana lahalayaka akafola, jamana nbasigilinlu wa ayika nkari gelenda, ngunungunuka nunchari baga uyi. Nikuo besro la jamana nyemuko koro, Umaru Sisoko Embalo, kala siliko watenelu kabna keche boye, gine bisawo jamana nyemuko kalaflu ula, uminu bulodalinlu desamnu kalotli woronata. Jamana nyemuko koro ni ayirafana, kabina sigin bisawo kono, oktob kalotli nani. Naka politiki tonde umbiku sewa analikola, fangasina PAGC nyemuko, domingo Simo Esperira fe ko labani lo jamana nyamugo koroni lo latame fanga mrabogo che yasaka politike mugo to simbo jamana nyamugo kalafli na taula
0: maimuna zerbo sisa ambe gatemine do soro Capitaine Ibrahim Traoré kafanga kam Burkina Faso obado biasa nani tigi tigi kabina ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba kafanga d'Afrique ka ke Burkina Faso nyemaye Capitaine Ibetunye Damiba kafanga jelaki ko maseka lakana balia kele sanani akafanga taliko abeka ka barakele un lafasa lakana ko ani soro ko sirafe nga kafanga sina do fe lakana ko sirafe chaman keta be in folo anka Burkina gemana de in lame ale minbe diagoya kwa kansigili la
9: Ibrahim Traoré ka sanani mara nefe akera balaulu am Burkina be obolo yae Ibrahim Traoré tumuna na mamana aya foko sécurité té nga niya ta bibinna am Burkina be am mulo soro sécurité jugara parce que bibinna mo biduru mo kame militaire obutu ka sa mo shitka kuma parce que Ibrahim Traoré ka fanga yi mo balika ka kuma ka foko insécurité té ka foko am bibina amandan donc sécurité té antise ka fo ayo olo soro bibinna ka faraka Ibrahim Traoré bu mo mene ko datu ko ta fo ka famille o yoromna ga kauta talo biromna moshi talo biromna otun tsiga ke Burkina Ibrahim ka Traoré ka fanga tarat mamana ali damna na ot malora kafaraka amukma chamana machamana lombe nga foeti tamana dugun kono memo gashite sika fo donc nene olu be ale konu befle ntiseka foko an jarabira Ibrahim Traoré ka sangana ayam takatako fe
0: kuma kauntara kumba kanute fe Nigeria jamana de nafulu tigiba aliko Dangote ale tagi chakira do joli para udamine Kenya jamana konobi akokera farafina jamana ngema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayri ka de bena bayele maye bintu sise
10: kankranya la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba dunsa jamana ni sorokola sabula ka bena baradi Kenya jamana di mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangote ni refinery sigilendo Kenya kokodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka akoroji bayeleman chekeda ni courant bayeleman chekeda megawatt ba kile nyokonde sigila nyokonfe o barawo hokumu kono farafina jamana nyema duru nyokonde yetalike chekeda ni sigili barawla bi arabodonina Kenya iko Ethiopia marabaka jikulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchigi koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dindo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se laminima damakasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni ni jugu de bamakasi ka damakasi kaunye wa aliko Dangote ko alema sira asosoli saben ni ndumba kaunye halikili
0: ni kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tilama uye kelolu mina borno marala u minera jumalo mba ukuye fini t-shirt do don ukana asabele mbe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofangala akuna fonya dira Amnesty International de Febi adamade unka hakela fasato inka fola fanga sina politiki ton ADC kanumba ude yike sabani nuye waku yala kilendo unku yala ngini kafruba basigi yogo yogo ton yye uko ukon aunike lamenina nege kanye tanuromla tamerani sanga tani flaye mande
1: Sarata Kamara
0: Au beka RFI de la main Alissa Unike ola kofe donia o hankile na okene mbena o fela ola main au yeminu ila kuma be au bolo kene kan Umaru Sisoko embaloka la selikan ka bena kose gin kine bisa o yamana kono o ko anga sanga tanke mon kan muso ka kene kan la laisha dukure na ka mo ko wule lon bena masala muso ka gida yo kan tem son ko gele yali unya koro nga yanu ka ke 600 la seliba La seliba ou fanambe talike mousou ka gile ya ou dekan gye sonko ou gile ya li ou kouson kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tun ye wati ye mounin ke la ou tun ya maru ya linte ka gye mine wati mina yasa ka wati nindi gye ou man nan koko repo biologik nga ou wati tamina wa alisa gye sonko magigi mamadi kabaka la seliba do.
11: Mousou do le gye sonko manin kalane. Na karo da mandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lofelu kono. Adunika maflemi, damana kono de menye je damna, uli kasia menye subo damna. Nubrake alma kono rafili dibi, nantene nkonde.
12: Antre geme sana walula, uilwe ferte wa sing, wa urong la keme lulu. Kia kumabani karakirinte wa mwan lulu, wa mwan, wa tani sing, wa tange biyote genye na madifefe. Bile ya tosita la, kondi musulu vila konda filoro, kosebe, bila nasonko mumia wa mwan. Njia kala kila sana wata ni zene wata mingoro.
11: Badu musulu kilinte aldama kasila jela kbali ya konena. Ali musume ni rekani ye Jeffrey la loro. Albeye aldama kasila jela kbali ya konenela. Fantasise.
13: Kere filamente jela kbali ma. Bani jela tiye ndo. Ninjia koni nara. Frigo kasia. Ninjia dunabe kono. Jela dadi dia. Kono natura frigo dama doma. Seke jela dadi jene. Ana jula ya mente ya kbali ma. Kwa ati dola fira asro aboni. Kwa ati dola fira asro asro nko kbali ma.
11: Anye nega kanya tani fila wati lironi. Kabini nega kanya woro. Bindu kuruma waraje koro. Ni yana wati ledi. No brake alere masula di kosebe.
14: Ye holer mena. Mota gbele ya fola. Agbele ma nyasi ka tamino bela. O se ne boni murabi 6h wati. Ke fi murabi ndo wati le tenya. Lor me yere le tenya ka fo agbele ira solo de fo Senegal. Senegal gele ya solo derne di gebe de soro. A game sen ko totola.
11: Samia basi. Kuna sil di wati de mandol ta ko di ana wal ni ana jiluma. Kusa aldise almila kilila. Ni ay follow ma ko repo biologique. Septembre karot le follow le kanin nanta dandi. Batu meni wala jelminalam. Fo buli wati de mandol ke katunala. Fatumata Jani le kan kana la mini jemina ko nyamo folodi.
15: Ropo biologique bansa min fana yewodi batol brabo. Mais quand batol babo le malte do nawlo une semaine ko ta de faut 3 semaines 4 semaines aliedo. Mais o benata gouvernement ni anna ministre de la pêche e bolo la ben milkeni. Stock lié anthropole la Conakry. Djel yena la. Mais ka foko variété c'est à loro l'air ninina. Semaine dandoni ni koro wole bara do ya doni. Wole molla damakasidi.
11: Bintu kuruma mi ban Fatumata Jani la kumane do. Kone haya iralana kumantro brei almasorona kadam na jela bodiyama hanka se afridiyama
14: ke frigo lu bela sinesa me doni dula pite kilindi adon fana soro here kote asoro bele mane fu fo ka soro ngule ya iba wajani ebo frigo dala ipe tro gi nya fenela tiketa bara gela bo frani got ni bara iba wajela bodiya fana ni ma wata ni wa mu ala je karton gelinga kala bo eta ni ma bo frani ga dima ge o fana bala bo ki lo jeti la ko fana tremelike a na la magi ke ipa ni na dina ni ge o fana tremel dia tro ya me jeti ni ka fanka bo ma ko juya toto eta tro ya la
11: ni je ku bele ra kankan sokono oye kala duden na mol fara matro ya baledi adama mansarin jeta la kankane kwadi duden ni na
16: dise jedo tala frigo la risron a konzile ni tesa alona ka fatiye ni kwa me aba tanin ta abo men kala de kwa distance men parcour la refonya agbo sila nyame ka donc glass bab la idaya adi form kura la bo amamin na bo ata yororo kwa
11: fatmata jane me allah kuna siludi ayema wulili bla la jamana kuna din nyai kusa aldi alisabedo njela moma
17: anya fanka do na pisculture entrepreneurial lema pisculture familiale kote pisculture familiale c'est juste il a balo lewodi mais entrepreneurial idi mim frela jamana kono ka fre jamana koka adi bon noro adi ke fendi fanya fanka do ngolela wolel fana ikela eta fanka do wolel ikela devise la dona di jamana kono
11: fu jamana kono do be ise kulike katono kuna janyi nimbuluka aliyemeni sorona allah frefenu do alkana juuma kalnyalo jamana kono deni do kusa di no ya bema bedum fana ita domu tasoro
0: mamadi kabaka la seliba kabo kankan la kine kamana kono sisa u hankile na ukene kuma be obulu kene kambi ya ukumara umaru sisoko embaluka la seli de kanka bena kose gingine bisa u jamana kono ka kambo jamana nyema ya koko kura sonasi ukele nko kale ere ka fanga dafri au fela u maimuna sanogo yu faranyo honka
18: anakuma bafo ko bafana le senadi nakaseka ke akuna kuleta wati anka loko jamfale tre civili ni civili bise fanga mafrina nyonte civili fla dura manda braba kado de men kala ile wo ikela uri sekala ka to manga soro si fla fanga mafali fali nyonte la landi ataro ale soro rashide di me bi wo soro rashide di ale na jamana dilaw ma nyagamin silalika umar sisugo embalo ki seno kala kan ka wo rasha mamba ke aka tubabul brake ka fra fun brake nakaseka ke janjo me fa ce fari foli ba
19: kuduta kala ire wulili ke ku aibra kuduta kenna a be kon ka loko ani make shulalu min ya gila fe kon talu blu be kon ku lon umaru shishu ambalu surashi krole ale ire le fana ka fanga di surashi do ma ba atrani shibili mente sikata ro kon ro flitaro otumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ulema tandi ma uba mi mi goro otebra la anno banka ambulu shiro trela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujasho andunga longo kafujasho tinde
20: nalin koni kadinere parce que kadine farafina jamana kunti koro fonfe ni ka jamana mara iga kula bonga ka o jamana ndi konana ni ye fanga blai jija ka basira jamana kono me misali ta farafin jamana dobi ntasi sana machuko ya dosno a jamana kunti koro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula ireli mi usoro ka fanga wati ani wire filimu ke ani wire fere musoro o ubeni mbere ke le sonse saka di jamana kunti kurama wala sab saka jamana baraka nya chugumina wa foti bembo ula afanga koro kile o kile ukomo ulu fana bi bulu di nyoma ka ira ka vuku gele ate ukanya mo koro ni nyonche
21: ekoni mse ka fo bon ne karam gon ga famu yemi ya kono ama barani la o de kosong angko parafina jamana nyamo no ute jamana kula ube yire yin ngo de la aywa shariatela batula o fanga sino ambalo ka minge be ay ere ka kuli tar vojero be ere bolula bo abdala ni minje onani bi e kayi de shai bina ka ma ina na shinka kuli tar organize ka wole ke ko kuli ta kele la ka jamana ji ka bo jamana kono ambo itara si ko fe fana iko ki bena ko si kana ke che boy aywa parafina kutwa Nananao, na ulula mina, abet na wii.
1: Sarata Kamara.
0: Mo Mauritanie tun kiti soba sa course premier la 70e bi ko fanga sina ugamo ashur ni Mariam Cheikh ka wasadena salati tena lasegi uma ble unyangilen ko sanfla kaso kelila alini jamana ngema yafara uma kulabo kasola fanga sina ni joya keleba biramda abedia ka ni songo ya ira okola ko otko te ko teleni sa awne kela menina neke kala fejuru be malan son ko le bro 66 ambeta muso ka kene ka ne ba fawe ka ka mbesini nyala sona
2: muso ka kene la laisha dukuri
3: ame ofu ka awole nyumandong erefi mandin kan la melila ni awka jemuka mandin kene sigilenye muso ka kene bi ame na kuma muso ka na san sigidi kan segi min kono sogote ka ye ka chaya bling kuma te jerema bibina muso be kule la fam bela jele ne fe sabula ko fe fusi te sega stan tuguni sugu kono gele ya sabu borami ane fere juma ne be muso bulu ako kama ame na kuma obere kan bi muso ka kene kono o kama awulila ka muso la ka segere ka utuna sana ka jako kela obaru halisani kela ka kulu asosi Association des consommateurs Agne Oulufana Baro Aubena au Bella Jelene Sorobi Muso ka na san segi lahala ka kenyene ni wati ngele yayi amina kuma ore kan bi anga ma welele un anye ulula soroka ban ne ke juru sira fe Abdoulaye Koulibaly ye jako kela ye horko jere Koulibaly ambifo
22: O
3: jarani ale krefe Senegal sanikela uka kulu nyemogo Momar Ndaw ale fana be ambulu nega juru sirafe Ndaw iniche anga wule jabilila Baro damne na anye donc li dumando soro ni wati la halaka ame o bismillah noy folo ale hakli dumanglani iaka donc li labeni ndi Senegal jamana donfe uga gele yakan anga

0: kosebe ka don kukudo kera yanka teme nafa bade bala atari kuka lakali anga demse unye ulu munu tebo feon kalama kumadola inafu ambefe wadon tugamina ni di masai nafa bade bala nebulu ula nila jere sugu matrafali batu anga tari kudo inafu akera togumi
1: sebe nikelau ani seko ni donko tigila mau farafi ukasa mbiyo lofla nyanate ukumukono nana atli lanjigi tamashien blakera kabla sorbo na bonyadira Christian Nyande Jopma ni aletunye alion job furumusoye la jenta kufolo don akumbe keneka Arnes Otogoye Seko ani donko maye
2: une africanité qui cherche à
3: farafinya dame de beka la nyinite sambiolo mla okobi ne akli la akuma beka wole tuguni amseka sigina sisa ni koni kala kodo bao asemen blara kaba sisa bozon krob sikunye da fenka mimba jira ko intari kun tumbekele wa ukachisiri kaka kake fer nyinide wala saka sankorota
2: pertinence
1: tiendo bara chamankera ga halibi fere jumon kanka blasinka yasa farafiu biyenu ka bara nyuma ani hakli nyuma chokoji kuna fundila ujoro beseka ke munye sikika fo kera ufanaka ni yado ibora yoro muna ibita yoro don Hortense Asagaye gafi sebenaye
4: savoir d'où nous partons pour rayonner
5: kadon amita yoro mina ani kamana mana iko kliyili unafaka bon kosebe bao uribatu ambike anyereji ni nyonda la jenka ke sorbon la ya ubidofara kalandunka dunyaka unumunu yetariku mogobado udon ukadonya be kokoka tafe farafina tarkuka ula awi wasani awi resuyaye awi kumana bangi bagoyi okumanyo nyanya mbatu sini obeke farafina sifi wasaluni ni odambe wuyi ani munubu yeredo
4: fier digne construit
1: si kafo kerefe farafin gafi sebenau ani siku ani donku tigila maukani kene kumbela nyena mayarafana ni janyega yirauye yasa halibi katari kuto sinsi
6: Sina nyambilika, la seliba kabo Paris, France, Fabala. Sisa au hankili na ukene, kuma be au bolo kene kambi, au ya gyate mineke, Kapiten Ibrahim Traore kasa nane unde kamburkina faso kuna, au fela umaimu na sanogo yu faranyo honka.
7: Nyatara mena be ga foi capitaine kelen le be go nyatara kuma foi bon ambese ko fana fam parce que alere yo ira de sa ka fo mo werte burkina na le men fo wo de do na ke la jamana ko ne ga nyatara o te se ga ke ga fo go imam ma di kola di senma na ke la jamana de mo haju bon o haju be kalana o haju be securite la e du me se ga jamana du nga nyatara fo chogo de ni nani ga fo ke da te ma ganni
8: Amne sano go ibru mun travel ka na li ni Burkina sanani nun kono ay bara mi ge na rebi se ka ko na bora Thomas Sankara la ne ante o president na li na ko mo mi bara ke Burkina ibru mun travel ka sanani nun kono na ka teme aka ba si ibru mun travel anna na ye kele ke mi ne un chama sa atlala ka isinu chama jo ayu sira bo atlala kana ali dokotoro so jo na ko ne bi se ka fo dro Thomas Sankara sara de a farukulu sara me dusukulu muntu ba kono o dusukulu nde o de na nfle ibrum trawuli la
9: kum kapteni yero ko malike flatte be danga kilena bo ni yo koro la je wayira ko foko mo fuite burkina le be sanfe donc o koro ale mana mi fo o de bi donc ngale dantike mi ken mo dala mo ko rebsa bo ko fe kalu woro le tumi atini o di burkina bo mo ka be na burkina kele bo ngono afleka sanani fana nyene je ke tuni kagla ki bo ki dantike me mi anda bali ba kuma imbela ani burkina bi do ruka danganya soro ka foko dugu keme woro ko de sigina kata nola dugu keme woro me kuma ko bayman ke to mo be mi foko te tieni dugu keme woro dugu kilongo kile mo ko kile ngasa o mo jolo te mo keme woro dugu nte wuli ni mo ko te sa
10: yiri wali bara baba olo kera sanani kono o ya damine le yo sino menon bana ke kachani ni yetuni ka boni ni yetuni
11: ibrahim traore kelente de anga jamana saban bedu nana kamuna e kuni ma fushi ka foko mi chanjira ka take gelera ko ntise ka soso o de bey fo baga flatala o de bey sino frazi gena e bulu bo jamana ostanto bela jene mbulu ni bela jene nana de ko ka jamana basigi ko insecurity bey ko tiroruzu banka ko France be ka anfa me mo shikelente na ka foko mi na madama kapse ki bloko ta ka foko de bin sigila ko ningera kenya na nata security na nata otei awolan ka tela ka ta fam be fe
12: Sarata Kamara
6: thank kile la jigila 28 septembre tolantan kene kan konakre ni wati na la ginen ni kenya ben nyohon na kan natasirin natasa ni sirangini nyohon kumbe okumu kono la ginen be tenkan folo ni wati na ni seru jirasika kelu kelenye musa kakaka la halaya nisher gemana kono beka kuna foli jila ujoro farafina biya karo kelenye tigi tigi kabini nisher kuna foli jila intununa wa alisa maraba uma kuna foli fosidi aka la halaya kan amne kala meni nani ne bedan sigana kuna foli di kenani na nege kala fe julu be mala son ko bolo au kan beni ala sona
12: an kala meni lame
6: baba watara
13: Jien tomba ununka jate ula ha kleo kle manafroko tolibali miliari keleni murumuru nani nebe labara mgo fe wa ube barake ni manafroko nununye sanga tani fla wali masanga tani ndurudoro neukono ninka labanka afli bolonko na ula RFI lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yamtuma wa au danse au ka bih lamini lame jamukan babu betalike manafroko tolibali nunu kololo udekan amando kanfoko manden jamana chama kono saria ube inoka manafroko nunu labara likon O misali labanye septembre kalo kile mwan temelen lagineka ufeyi manafroko ladoni afereli aleni aglani okona marabako ka latike dokono manden jamana chama urekono sariya ubeinga uteka seka labato yala sariya ubeseka labato toko di minun taraniye asan chama nye fenjumele vena seka soro kabla manafroko tolibali nunu nola wasaka lamini latanga amena anjija kaningi ningali nune jabi auye osirafe anye wele bla mokoflama kabo manden jamana ukono mogo welelen folo ye Musa Chamie kabo mali jamana kono lamini dombaga do wache sirleno kosebe manafroko tolibali nunu keleli kola mogo welelen flana aleye Maria Mohamed ye kabo lagine jamana kono afana lamini dombaga do wa abe manafroko ko don kosebe au ninche wa au danse audance ko kura anga mo wole lon bela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohamed ini yantuma anka mo wole len flanan to Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Cham ifana ni yantuma
14: wa ante kurbajite
13: bashi foite yanga wole jabia jarani ami fola ko sebe
14: era wa ufu
13: amanga nyini ngali damne ni ere de ye Musa Cham yala ni mana froko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla ala halia betuko dia me domine ko bi
14: ah halsa dawbe sera dawla dobe kare kono dobe fosse kono la initiative dama namani be munube ka doba quantité la mais alsa quantité munube nature kono na lu impact ko bon ko so sida kono na
13: awo nyefere amina kuma olukulo loka 600 e yala Mariam Mohamed ifana ka sigida la alini amadon la tike do tarauka marabo fe yala banafroko konunu a yeli kacha walima asena ka suma 600
15: ni jamana kono wati mena suma mena bibi nindo ana fama luka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka enter dana jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana ko roma mentre yendo wulu yendo wulu se nyefe me ku da ko ni yegbo man bibi ni ndo ka ta ka la ka ba uluka saria la ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton uti la de woro anye nyame mate ma mo tema ko ni ka da wol da da to mo tema ka da barada ni da to ko ko bala ma nya gira gira mate ya men ni ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wati chamana
13: jate ula manafroko tolibali nunu me 5 keme fla do be 5 keme nani wado yere be 5 keme duru akedeke yani uka tolipeu kabo lamini kono yala Musa Cham ibese ka fwanye manafroko tolibali nunu kololo tiki tiki ye mune ye anka lamini ma
14: kololo ugata kololo ube damine deja esthetik de la ville ni yala yoro u jaya ni yoro u kechuku abejo kan abeje environnement kan de façon plus large na force du kolo abejo kan abato nitrima munu bakon nana luti se ka wira soro kosobe donc se ka je ke kololo baye dugu kolo sans fait ni ata tukuni ka lagay ab se ka do an ka niveau kono ka jiu bulisra ou bloqué lu bloqué raw se ka nani inondation ni dega warawi ni ata tukuni ka tagana adona an environnement kono na ina fo jisra ou kono na ab se ka décomposer ka microplastique donati o microplastique mu fana na manana ab se wira soro ka bagon fara ab se ka do jega ou kono na ni ota se ab se ka era soro armadiere fana kono aga duntaola donc abse ka ke problème de santé publique armadou fanama
13: Mariam Mohamed e ka fana yala ibe fe ka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigitigi muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagouni anka senedugu kololo yerema
15: ne be se même fo ay ay a conflit ka jamana kono kutebe ba legine den jere materi tania le rela ni men ka imingi bwadaro ya ta kala dukulo ka do nan kala wati be ala re ma me wati be dai men ko inondation ida we kwa poko mo yiri ka paratoro ida men ka poko dinem sen na don kera inondation dem sen te se kal gira makara koro dinen ditro dinen se man ditaro mo bokoro musul ni muso war genin wulu se ma yitunaro ba ni ka ye ka poko jamana ko den men baba mi na yoro men ko bramana ta kala fliye no nan jire tangin men na pala mana la jine tangin na ni men kele na ra ubena ubena ku jua ki adina katnye like apena kana ko ke ka mulla bon tiye jidi do mulka fo si to ke la fo ko su men mutenya
13: amadon ka fo ko musa chama anka frafina jamana u bela jele nye sariyauta la gineka sariya kura do dona bala septembre kalo kile mwan temeli o mime manafroko donini ka don la gine jamana kono a glani alini afireli kon e nyangili u bala mwo ka chake da ubese ka datu wandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariya be ino ka manani glani afireli alini ala doni jamana kon na la kon nga ere bulo mune la sariya nunun tese ka labato anyema tiki tiki ibao anga frafina jamana chama ni kono sariya ubeni ka manafroko donu kele nga niya jate mine a sariya u deseleno ka lawalia anyema ebulo jwane teka ka barake
14: bo niyo jate mine responsabilite u yoron kacha mana yifle ni abeni asonga karnoko wa c'est très pratique donc niyo lage ni fenre ni ali blan ni fenti bulo mumbi se gwenyo na barake abi gele donc abi damne citoyen de la folo ka ulu sensibilize kosobe ka irula ku inondation mounu mega ke di ou tega tout ta yorot afamba fana noye plastiki donc nou forwe ou dega ou man ou lage ou ba to ou yerebe prise de conscience ke donc ou la amse ga approche participative ka la beki joy joro la flanan fana yemouye nou sensibilisation temena iba ye ka fo niye jamana fana tala e decision tara pe decision tale si san ni alternative vra ou maddi akarefe ou ba gale ya donc consigne vi di me ni fin vre tout boulou mou boke ou ba gale ya nan klala tukouni ka lage ni amse ga réutilisation et recyclage fana don an simfe donc oran ou nan nan oko ambe afoko mou kele nodu abise ga kefli me beka nga do fara yika chesri kan chesri do okera noue effort kele me halibi ata bo donc kata du kono ka bo kana karche kono kana fo jamana niveau la nan besera ka doni doni fara nga effort kan abato ambeta niveau la fem ou don a decision tara me okora te ko kele damandaman kodo ou besan damandaman kodo parce que ni fente mou ma ale a remplace api gale ya ou fola e flana yon mwe abi mou habitude la e ou afo
13: jou
14: habitude se yon second ou de la la donc peke second nature de harama dina feng mou a gale falin na yon habitude de donc decision forte ou se gata ka mesure d'accompagnement black era fe ou bato amena se ka resultat soro
13: awo ou fanguna amena nyeshi Maria Mohamed ma Maria Mohamed ama don ka foko e eka jamana konina la latiko koni ou la wala li damne la septembre kalu in kle yon mwa e yale ibise ka fanyana ame domine yon ko bi latike yon meka bonya anyema wa manafroko nunu ou yeli beka nroya walima mwa ou teka latike yon labato anyema
15: anye bimeno te no konen la krosili buluma niye ka la krosi nere trema lon ka fonko abise ka labato nyame maneka ya labato rakata mwobeka uro ou folo ouye grandpa de folo munu ba te nya desila nindu men men ya ke la note nanka la jine lagbe kuse manye niyana fama la mwa men ka kola ton jena foko asira la tona agele mambana dulu re ka foko ka foko akoko decision menta nini la toni menta nalu bulonu katana sila la tona kufo stampi la sansa ba kuna anye bimeno ta astanga no are mata male sumeni kile na folo munu nere ka ya mata mikunu kunyon kile na folo munu nere ka ya fe waluka akui labato la nyame mane kuna wanyaka nedia panka beye be sila na te iti ni bora kena ma ite mwosie wa ufrifri la sunye ka ubi ite mwosie ni re wara bika foko anye menko nye manko ibese ka boutiki tan tan nko ubi ya mwani kwa blenyonko ya maini nkala beda foko no kufinte mbulu uro anye bibi meno koni bebra la batu folo munu anko na anda la tando uro bulu mafolo munu
13: e yala ame domine ko bi ere bulu fin jume nebe seka suro wasa kabla manafroko nunu nola wasa jamana di unka jen ako kopew
15: wala amano tenya anu muso menu wala lofero manafroko ntrebra fanka sura anu bulu kosebe memba kia wala uya doni netana no ye frangina yese ngisandi wote prisye mandi babu take udu ufila dima wala ukile ndima te idu usta idu odi mentenya ten uluka borola dan malo ikela boro men kono forman di vraiment il disait dire ka wamen di loro ni koni ka san gina e frangina e wa filala nya e 2000 francs ni ka san de se ka wa di bulu loro kan sunya nani sunya lolu ni nara ka bolo re bena ida ku ka san ya ka dun ni wala sini san ko bena ta ko koni u folo munu nere adamina ni nere fana ko le san oro atenya ba musulla na san be wa ti be ko mi ni bulu do ka wa wo gbala manu musulu maduni
13: aha maryam muhammeda amifo ko sebe ini che ikani njabi nunu bela jelen koson
15: ah ni ke ko barka barka na
13: musa chama le retu nyanka mo wulile mflana ye ka bo mali jamana ko do musa chama mi fana fo ini che ika jabi u bela jelen koson
14: aw folo no me wala me bra be fo
13: aywa la me bra o ko garsi ga tunye minye anka bi lamini la me jamu kan ko no o de kunye ni ye anjigi ba kan ka fo ko o ye famiali cha mansoro me kambe da wiye do ko natani ala sonama anka o babu bena boli anka sigida u nyaman ko de kan yani o che ayo janto aw yerela ninka o janto ko lamini na bawu anka adamadin ya jose undo aw ni ni nyokona wore

0: tanura beka RFI de la men nege kanye tanura vla be Abidjan Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe 28 septembre tolantan kene kan Conakry kene inda kuna la Guinée ni Kenya be nyohona yin kan na tasira ngini okumu kono la Guinée beten kan folo ni seru dirasi ka kelu kelenye ankala sigide tenema dumbu ya beka makono 28 septembre tolantan kene kan be na la soron kene inda kuna okomu sa kakaka la halaya ni beka kuna fori dila ujoro farafina bia karo kelenye bi tigi tigi kabini kuna fori dila intunu na Niger ambe na tonyo hondo ka joro ka na kabo Moritani jamana kono ntunu ni Burkina Faso fana fanga sina jankulu minbe koka na toko frap oye moko bisegi ni woro de gate minu diago ya latunu na Burkina oyu ka gaw chari capitaine Ibrahim Traore ka fanga sanani nane okumu kono awnura wa audansi Aw ya famu blaka sumata ko lamban kunsin Conakry kan stade de 28 septembre tolantan kenekan la Guinée ni Kenya ben nyohona yen kan nata sirangi ni nyohon kumben okumu kono teleflanaw don la Guinée be ten kan folo ni kelu kelenye seru girasi ka kelu tenema bambulu koro kabo tolantan kenekan tenema dumbuya ya la nyohon kumben fan folo tamira kego dini tolobana
2: Na musarata antu yaila yomina koni nyami se urule no tilkulo duna uro uro uno kela sanga bisaba ahinyum plali uro la ginebra kenya bogoklo kile anifu anyira ka ko membe ni banka soroma alinyonko memba talon soro wole ya tena anyama motima tibaya du soro kloka dem balona marakuma ma mela ni jamala bolima ka nyira ka ila serata amina memba ka lube ku le gine ka ni nomboni de siema kana ala talanta kuru forma bimbi me tri national di ba akalon ko usana ni traité ba tri national ma se tuluna albra ba obluma le gine ka ni nomboni ne nay nyemo le ya maraba ge ku nyema mu melo ti la boli de la di kana solo talanta ndo ka kwanyana ku ku le menta ku ni uro ugruma yanking albra tanka ku lokke ani makono ni kala ayena aplanan damna akoni degina prati be asoro polo kilikili anifu
0: mu famura telema dum ya ni ke kan ni fale wala ni min bora ko live no la se an la même bauma an kasini soma kuna fole di kene uka au ya me telema kan ni fole ko nonia sinya flo de yeni sanani la bon la gine ka tolon abara bao tolantan kene utu malla ko don a ko sayna 28 septembre tolantan kene ale la ko dona wati kunkuduno de kono cafe wani nyohon kumbe ina faka bon la gine ma bao boli flo wati la groupe de inkono Sili National Abugora Afrique du Sud ka bafana bafana ufe kelu flani kile wa u Afrique du Sud kile nye Eritrea fana ugosi kunu boli flana senfe kelu lulu anifu kuka group deni nye mayata.
3: RFI Conakry Bishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Ambeto, Conakry nini kunafoni mwere uye, blok liberal politiki ton, tumbe kunafoli di kenekan, la gine faba ina kunu, fangasina nini yudado, ko chamana jamana kunkan, uye minu konko sebe, misalila, furuba kaburu miyira, fore karia, kasara minkera zere kure tulanton kenekan, kamoko chaman nitanya, ni kasara tovsu moho ubeka kiri langini alisa, 28 septembre, kasara ukiri kene kunke chogo, ukumara fana, dia goya tunu ni ukami nubesinkan la gine jamana kono. Tununi uware Musa kakale katununi ube kakani kiamana uguli atonyo honfe dunye fankiama bea karukilenye tigi tigi kabini Niger kuna foli dila intununa kabi abora aka barake yorola utkaro tele bisabani kilenye ama seso wa amaye kuna foli dila uka la fasali tomba RSF kubeka ninko injate iko diago ya tununi wa utarana koe dunya tomba uninye koro Moritani jamana la kuna foli dila wula fasato nyama do Moulay Najim Moulay aleko Niger maraba uka makunde Rebecca Gero insinsin.
4: Kuna foni jila ube faratila wa anjoro lindo kosebe ambara nyongo Musa kakaka tunulikula atunu nani ya kalokili nyongonye Musa kakai mungo badi kuna foni jibara la akajamana kono Niger wa adoni ndo jamana wera ufana kono farafina Femi yerebe ka mungo utoro kosebe akula ui Niger marabaka uka makundi utile kile malasilike Musa kakaka tunulika kumateka seke seke lubuluda akuka ambado Musa kakakumbi dikun kumabe akajamana kono kasabu sababu kɛ a ka baara ye. Mɔgɔ minnu bɛ a ka nin diyagoya tununli in kɔfɛ, olu ka laɲini de tun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakan bɛ u tɔɔrɔ. O la sisan fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw, fo ka taa se kunnafoni ka nabilali jɛkuluw ma, ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa ka ka ko kana bila ɲinan minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
0: Kuma kan tara RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari Lala Shadukure y'u bayɛlɛma. Diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko frap, u ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu. Frap ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye o min tun ye kunu ye. Kunba kanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Jagaminɛli 86 frap ye o jate de da kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore ka san 4 fangata o kun kɔnɔ. Sɛbɛnjan dɔ de don o min kɔnɔ mɔgɔ jagaminɛlen jaw, u tɔgɔw, u jamu an'u ka kunnafoniya wɛrɛw bɛ o min sanfɛ. Fanga sina jɛkulu in ko kunnafonidilaw, politikimɔgɔw, fasoden tɔgɔlatɔnw, sɔrɔdasiw ani u furumuso, u denw walima u balima wɛrɛw de don, a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 86 in cɛma. Umar Kulubali ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ye, ale bɛ jagoya kɔkan sigi la kabi 2023. A ka kɔrɔfɔli kosɔn a fakɛ jagoyaminɛna o min ye sɔrasi kɔrɔ ye.
5: Cogo di aw bɛ se ka cɛkɔrɔba jagoya minɛ o min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ retraite la, o min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ma ani ka kɛlɛ kɛ jamana ye, bi u bɛna o minɛ ka taga n'o ye? Nin y'a 2 de ye an ma kibaruya fosi sɔrɔ.
1: Frap ko kapitɛni Ibrahim Traore ka nin san 4 mara in kɔnɔ mɔgɔ si de ma kisi. Wolomali tɛ kɛ u fɛ k'u ka ɲangata bin jamana kɔrɔfɔbagaw kan. Frap jɛkulu mɔgɔ dɔ y'o sɛbɛntiya an ye, an y'a tɔgɔ to dugu la a ka lakana kosɔn.
6: Bɛɛ de minɛ, mɔgɔ si tɛ to yen. Mɔgɔw balilen don k'u hakilina fɔ fanga in kan. Aw y'a lajɛ ko dɔ bɛ minɛ u ka hakilinaw dɔrɔn kosɔn u y'o min bila bololo Facebook walima WhatsApp sanfɛ. Wa min yɛrɛ ka jugu ko in na o ye ko jagoya minɛli ninnu bɛ ka kɛ iko fosi ma kɛ. Bi a kɛlen bɛ k'o nɔgɔn de y'u bolo.
1: Frap ko u ye mɔgɔ 86 jagoyaminɛli minnu jaw cari, ko ye a daminɛ dɔrɔn de ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn cɛma.
0: Burkina Faso kɔ sisan bɛ taa Moritani jamana de kɔnɔ. A ko tun ye kuma caman na wuli ye fanga kɔrɔfɔ bagaw kɛrɛfɛ mɔgɔ 6 olu minɛra nin waati labanw la. O kɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ hakilina di la lakodɔnnin Sidi Mak kɛrɛfɛ mɔgɔw, ale min lakodɔnnin don iko fanga kɔrɔfɔ baga wa bɛɛ jamana kɔ kan kɔninkanw ɲɛkɔrɔ. Marabaga jɛnkulu ye dantɛli kɛnɛ dɔ sigi bi k'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ 6 ninnu minɛra sɛgɛsɛgɛli dɔw de hukumu kɔnɔ, baw sika kɛlen u ma nafolow nanbarali ko de la. An ka marabaga jɛnkulu ka kuma lase la El Hussein Uld Medu kumakanw lamɛn.
7: Nin jɛkulu min bɛ mɔgɔw bagabaga ka wari minɛ u la ye jɛkulu labɛnnenba de ye. U bɛ kunnafoni juguw dilan k'a cari bɔlɔlɔforoba baarayɔrɔw sanfɛ ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ yaasa ka nafolo sɔrɔ a la, walima ka mɔgɔw lasiran u kana kuma, o ni ka kumakan juguw ta ka mɔgɔw dɔw sɛgɛrɛ. Nin walejugu ninnu kɛlɛli ye jamana marabagaw ka baara ye, ka nin wari ninnu bɔyɔrɔ dɔn o ni ka a kɛlɛ. Nin walejugu ninnu yɛrɛ bɛɛ la juguman ye ka mɔgɔw bagabaga yaasa u kana kuma, ka kunnafoni jugu gɛlɛn cari o n'o ɲɔgɔnnaw. An bɛ waati min na mɔgɔ 6 minɛna ka ban, wa sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ, sika bɛ mɔgɔ caman kan. Sɛgɛsɛgɛliw ye ka yira ko marabagaw tɛna mɔgɔ si to yen ka maga jamana la wali jamanadenw ma. An bɛɛ ka kan ka baara kɛ yaasa jamanadenw bɛɛ ka lakana. Jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ban waso ni an ka kumakan labilali ye, kunnafoniw ka kan ka kɔlɔsi walasa ka bɛɛ ka hakɛ matarafa. N'o bɔra yen, mɔgɔ minnu minɛna ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'u sen tɛ ko in na, u bɛ labila. Minɛniw ma ban fɔlɔ, sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa ɲɛ. Kunnafoniw ka kan ka kɔlɔsi walasa ka bɛɛ ka hakɛ matarafa. N'o bɔra yen, mɔgɔ minnu minɛna ni